0: Otis, gamit Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatay.

0: 101.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santong Plus Herbal para mas energetic

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station. XFM.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Silya Pedrajas, tamon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sang amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santong Plus Herbal Capsule.
3: Musa kamo!

0: Flema. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Plus Herbal Capsule.

0: mo reply.
1: Og chacha ko mga po. Ganahan po ko mo drive kay klaro naman gid akong pananaw. Akong pasahero. Klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, 3D

0: sa Santa Blas Capsule?
1: Mga kabisiman na. Nahiyo sila.
0: Dako itabang si Mang Santa Blas Capsule.
1: Layo mo na nga. Sige yan. Ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman mo ang danlakong tay?
1: Wala.
0: Wala na?
1: Wala.
0: Okay na kayo.
1: Uli lang.
0: So, uptake na kayo ron tay. Oh. Pila na may edad mo ron tay?
1: 94.

0: The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria.
2: Xanthan Plus Herbal Soap.
1: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat,
2: nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems.
1: Xanthan Plus Herbal Soap.
2: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
1: Mabibili sa malapit na butika.
3: Mga bukol-bukol.
4: Xanthan Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
5: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, 30

0: gani sa 12 capsule tayo.
1: Puro lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dire. Nga mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo, kada mo ko sila greater, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na naman na orin mo.
0: Kumusta tayo, pag inom ni mo sa 12 capsule?
1: Mga kapisimana, nahiyo sila.
0: Dako itabang si mga 12 capsule.
1: Ako kayo mo na nga, sige, hanay ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong

kayo ni magkamatman ko duga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumakil ako ang tulog. Magdamdo na good ko. Kaniyat ko, dili man.

0: X FM
1: 95.9 X FM Jensen
0: X FM
2: Exciting
3: Ang mga bukol-bukol
4: Santong Plus Herbal Capsule Napamatutang epektibo
5: Rose Butler para sa akon Importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw Amoy nga ginaupod na kumar ang Santong Plus Herbal Para mas energy

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells. Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug mag-ECO.
2: Available sa mga butika.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Sa Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santan.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Samsung Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Hingali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawa sa matag-adlaw. Amo nga ginaupod ko, tumar ang Samsung Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.

0: Ab? Abriko!
1: Ha?
0: Abot ako! Abriko ba? Abot na ko!
1: Dili ko! Wa ko'y gisuot! Naghubo ko!
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban?
1: Ipa wala! Pero ako, naa!
2: Exciting! Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM.
4: Exciting!

0: Capital City.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santong Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
3: Usa ka mo, pagtumar na og Santong Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jillian. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
11: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan. Isa ka bet sa una, pero tigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat, sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa akong

0: magbulag. Sila niyo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang na to itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
0: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Hey, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imo ah.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santong Plus Herbal para mas energetiko kada adlaw.
3: Musa ka mo, pagtumar na og Santong Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
7: Si Jillian Villarin. Sinapili ko gid ang Santong Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahit.

0: tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Mm. Oo, asa man katap?
1: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman.

0: ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santo Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga kaalaman na may kinalaman sa natural na gamutan at pag-iwas sa karamdaman.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Mayroon pong mga katanungan, pwede kayo mag-text sa ating pong numero. Ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayo kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail na ito sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong.

0: Drag at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yesho Health ay pwede yung ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po mga ka-wellness, Yesho Health 2011.
1: And of course, ang ating mga produkto pwede nyo mabili sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayo maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo maabil ang ating mga promo. Yung promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayo makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% off na pagbibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid, ano?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement, ano? Sa panahong ito na sagana talaga yung, ano, kumbaga yung sources ng karamdaman, mm-hmm, ano, sa mga, sa paligid po natin. At the same time, sa Yes to Health, may mga modalities po tayo, ano, na pwedeng subukan kasi minsan kailangan natin ng mga other modality. For example, yung mga mugok-buyang Korean therapy, mm-hmm, acupuncture, meron pa tayong mga biozapper. Sa program naman, sa naturopathic medicine, meron tayong cleansing and detox, meron tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
0: Mm-hmm. Yeah, sa mga wellness natin, ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating po mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naaangkop na, mm-hmm, para sa inyong mga karamdaman, ano? Kasi niniwala tayo na walang certain modalities o, mm-hmm, walang isang gamot na para sa lahat, ano.
1: Totoo yan.
0: Kinakailangan yung personalized doc na naaangkop talaga para sa iyo.
1: Oh, walang ano, one kind of medicine that can cure all.
0: Oh, kaya parang magic pill, ano?
1: Oo, parang magic pill. Oh. Even yung ating Santon Plus Herbal Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ano? Ang sinasabi natin na it's a collective, yung program na ginagawa ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa, hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan,

0: partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine, ano. Yan po yung pinaka the best kasi yung iba maintenance na maintenance, nagtataka ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Eh kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nangihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karami naman ang doktor ang sasabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
1: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mong makabisita, makapunta sa ating po mga Yester Health Wellness Center, eh narito po ang ating mga address.
0: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness, ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan, ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar, no? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A 3, 5, 6, and 7. Para ang dami nitong pwesto na to. Sa Guadalupe Commercial Center. Diyan po sa Guadalupe City, Makati. Ano. At ang contact number niya, 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Eh, located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Cairo Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yester Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahaba-haba yung oras natin doon.
1: Ayun. Okay. Sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila po mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa iyong pangangatawan na matagal nyo nang nararanasan at marami na kayong pagamutan na napuntahan. Basta natili pa rin yung mga problema po na ito sa iyong pangangatawan, eh subukan nyo naman ang mga modalities ng atin pong Yester Health Wellness Center, mga kaibigan. Ha? Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayan. At ang mga wellness clinic natin, other clinics natin, merong pharmacy na yun na pwede nyo
0: rin pharmacy
1: po
0: na
1: mabilihan ng mga gamot po ninyo, mga kaibigan. Ha? Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie, ang mga kahanga-hanga at mga benepisyo na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong minom ng Santum Plus Herbal Capsule. Marami kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman, ano? Na ito mga suplemento na ito ay nakakatulong ng malaki, lalo-lalo na sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong pangangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng atin pong pangangatawan is yung nutrition. So yung nutrition na yan, eh dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain natin pong mga kinakain. But sad to say,
0: definitely,
1: nag

0: ano sa mga kinakain na atin po mga prutas or gulay man yan, nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihin natin ng gusto yung pagkain natin ng mga ano, mga gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o recommended daily allowance ng ating pangangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin, and kung hindi pa tayo nakakuha ng sapat nito sa atin po mga kinakain, eh talagang magkukulang at magkukulang tayo or makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
1: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness. Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan ang kinakain natin. Kaya nasabi ni Hippocrates, di ba? Let your food be your medicine.
0: Yes.
1: And your medicine be your food. Supposed to be ang format, yung kinakain natin, yun ang gamot.
0: Tama daw.
1: Di ba? Kaya lang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So, nangangailangan tayo ng gamot. Yun ang problema.

0: sources. Pero may mga tao din naman na hindi na sila, hindi na bagay sa kanila. Mm-hmm. Kadalasan, pag kumakain sila ng karne, nirarayuman na sila. Mm-hmm. Tumataas na yung kanilang blood pressure. So, they are forced to look for alternative. At walang ibang alternative. At actually, yan nga yung main source dapat ng protein natin. Tama yung mga halaman. Diba? From the very start naman, Genesis 1 verse 29, wala namang karning nakalagay doon sa original diet ng tao. Ang nakalagay lang doon, diba? Yung mga plant-based. Ngayon, alam nyo ba na kung bakit maraming mga ka-wellness tayo na kapag umiinom sila ng Santon plus Herbal Capsule, isa ang kanilang unang-unang comment. Lumakas ang kanilang katawan. Mm-hmm. Nawala yung mga pangangalay, nawala yung kanilang muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam kong bakit. Ang Santon plus Herbal Capsule ay may isang cup. Pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang ang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Mm-hmm. Just imagine, tinatawag nga ito ng ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Mm-hmm. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. Mm-hmm. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid, ang moringa.
1: Moringa. Oo.
0: Yung malunggay. Kung iko-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies, yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Mm-hmm. Just imagine, mataas yan. Ano? Then yung iron content niya is 28 milligram. Yung calcium niya is 2,000 milligram. Mm-hmm. Yung vitamin A niya ay 16,300 IU. Mm-hmm. In 100 grams lang yan. Mm-hmm. How much more? Yung nakalagay doon sa Santon plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade. Mm-hmm. Na talagang extracted na concentrated. Ano? Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, ano yung depende kung anong parte ano ng beef.
1: Anong klase?
0: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. Mm. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compared sa 28 milligram ng ano ng moringa. Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2,000 milligram nitong moringa. Mm, mm. At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin, walang vitamin A. Vitamin C niya, wala din.
1: Wala din.
0: Oo. Then yung chicken, medyo maayos-ayos pa ito. Pero medyo mababa din ng konti, especially yung mga chicken natin ngayon. Pinalaki natin sa karamihan, mga poultry. Ano?
1: Mga chemical waste.
0: So, based on study, kung ikaw ay nagnanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone. Mm-hmm. Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
1: Yes, oo.
0: May beans, may dahon na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid among the plant kingdom sources. Ano? Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, anong key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine, 25 to 30% of its lightweight ay proteina. Mm-hmm. So, hindi ka talaga. Kaya tawa yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, bago na shipwreck ka, pag may ano daw doon, malunggay, at saka puno ng niyog, hindi ka mamamatay.
1: Buhay na buhay ka na.
0: Oh,
1: survive.
0: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. Oh, kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. No? Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium, at magnesium, which is needed by the body from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidants. Ito yung lagi na highlight natin sa program partner, yung mga antioxidants. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa moringa. Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health.

0: health and good source of fiber. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titignan natin yung total profile ng moringa as kumbaga source of nutrition, ay talagang nandun kumpleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na plus herbal capsule. Mm-hmm. Parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon plus herbal capsule. Kasi nga, paano hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa nandun moringa niya. Diba? Ang kagandahan nito, ito yung moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas dahon pa rin.
1: Oo nga. Yun reklamo ng iba.
0: Okay. Kaya ito ay medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa pinili natin as one of the major ingredients ng ating. Hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong suplemento eh. Ang mahalaga lang doon, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement.
1: Mm-hmm.
0: At yan ang good decision ng Yes to Health na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya nga no wonder, Doc, na yung moringa, tinatawag siya na miracle tree.
0: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw miracle tree kasi may maraming nagagawa ang moringa that yung mga nag-study hindi nila mawari, kaya pala ng moringa yon. And also yung ngayon mga latest na lumalabas yung microplastic.
1: Tama.
0: Kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig, di ba? Using only moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also hindi lang miracle tree. Tinuturing din nila itong tree of life. Kasi every part of moringa, hindi lang yung dahon, ay pwede mong gamitin.
1: Nagagamit in terms of siya.
0: Food or medicine. Parang yung ano, parang yung nyug. Sa mga Bisaya ang tawag nila lubi. Tama ba?
1: Tama daw ko.
0: Tree of life din ang ano, ang nyug kasi mula sa ugat pwedeng gamot, yung bark pwedeng lumber, yung dahon pwede mong gamiting tingting. At most of the most important is yung kanyang bunga. So yun po yun mga ka-wellness. Kaya nga dun sa mga medyo mahina ang katawan, alam mo maraming mga kondisyon na nagpapahina sa atin, tinamaan ka ng sakit. Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na accelerate ng 40%. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes.
1: Tama, oh.
0: Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang ano, parang fresh ka pa rin. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, fresh na fresh. Nung magkita kami, parang parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. May diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
1: Lalo na pag nagsama yan, dalawa na yan. Hypertension and diabetes.
0: Kaya nga ang ano eh, ang kumbaga yung sustansya kinakain natin, dapat talaga piliin natin katulad nitong moringa, no, na talagang pag ito ay laging mong ano, kaya nga superfood yan eh. Isa pa yung sinasabi ng superfood. Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood yung mga halaman na may malawak na nutritional profile na kumbaga pag kinakain mo everyday, yun pa lang nandun na yung traces of nutrients na kailangan mo in day-to-day activities mo. Kaya tinatawag nilang superfood.
1: Kung yung moringa nga, Doc, na raw, ay napakarami na tayo makukuha. Most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ratio yan is 0 to 100. So sa mga kababayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, kasi nga yung iba, di ba? Actually, malunggay, madali naman patubuin. Pero meron talagang lugar, Doc, na napakahirap palakihin.
0: Ah, totoo.
1: Pabuhayin ng malunggay.
0: Ang gusto ng malunggay, yung mga medyo tabindaga at yung mga buhaghag.
1: Oo, yan.
0: Yung sandy loamy soil. Pero pag doon sa clay, yung sa medyo, yung sa lupa namin doon sa farm na medyo putik, medyo hirap na hirap yung malunggay, namubulok bago siya makalago eh.
1: Oo. So ayan sa mga kababayan, gusto yung sustainable na sources ng moringa, especially yung concentrated extract po nito na pharma-grade pa, Doc. Ayan, nandiyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Doc, maraming katanong, paano ba iinumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin?
0: So ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano? You just want to sustain your body with nutrients. Two capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na yun. Kasi

0: moringa extra. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun. Mm-hmm. Ngayon, kung meron ka ng sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes, o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman. Mm-hmm. So, you can take yung standard dose na one capsule three times a day. Pag wala kayong maintenance, you can mm-hmm. take it after meal. Pero kung may maintenance kayo tinitake, much better to take it before mm-hmm. mealtime. So, kung ikaw naman ay may malubang sakit, for example, may cancer ka, mm-hmm. may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala yung mga pain, yung mga nanghihina dyan, yung may mga seryosong sakit, mm-hmm. we suggest to take 2 capsules 3 times a day. Ito-double mo lang yung as usual na normal dose for 90 days. Mm-hmm. Straight 90 days. Yun yung i-observe mo na dose ng Santone Plus Herbal Capsule. Kasi marami nang gumawa niyan at nagchat-chat sa akin, Doc, tama yung advice mo na dinoble dose namin kasi mas naging maganda yung resulta sa amin. O kasi nga, sustansya po yan eh. Pagdating sa sustansya, alam ba, ikaw may sakit ka, mm-hmm. ang dami mong kulang. So if we sustain more of that nutrients in the body, okay lang kahit itapon niya yung iba, mm-hmm. at least hindi kulang.
1: Oo.
0: So the point is, you need to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yun ang kagandahan, partner ng sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Wala siyang specific target sa katawan.
1: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
0: Hindi siya. For example, you take this Santone Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong magnesium. Mm-hmm. So saan magagamitan ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo na masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba kailangan ng protein? Uy, para dong sa mga elderly na medyo naglulus na yung muscle, mm-hmm. lumiliit na. Okay, may tinatawag na sarcopenia. Mm-hmm. Ang nangyayari yan pag nasa pagtanda na tayo.
1: Oh,
0: yung protein na yun, yun ang tutulong sa ating muscle development.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam niyo kung bakit? Sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle
1: mm-hmm.
0: while we age, malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome. Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar.
1: Yeah,
0: oo. Kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be. Mm-hmm.
1: Tsaka ayon sa mga articles, Doc, na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, you must build the good foundation of your muscle and bones.
0: Ngayon pa lang.
1: Oo.
0: Huwag na yung kung kailan 60 years old na po kayo, sa kayo mag-gym.
1: Yeah.
0: Magbabody.
1: Kaya nga, oo. So habang bata-bata pa, pero meron naman iba, Doc, na yun nga, yung late na sila naging aware sa kalusugan nila.
0: Mm.
1: Kaya kahit papaano, nakakatulong pa rin yun. Pero kung ngayon pa lang, umpisahin nyo na sa early adults, kung tawagin,
0: mm-hmm.
1: mas nakakatulong yun para pagka umedad pa tayo ng mataas-taas pa,
0: mm-hmm.
1: as build na yung foundation ng ating pangarap.
0: Oh, i-maintain mo na lang.
1: Oh,
0: kasi ang hirap-hirap na at your, labawa, nasa 60s na tayo, saka ka pala magbibuild. Although, kaya
1: naman,
0: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.

0: nabalansehin natin mga ka-wellness, ano, yung iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan. Mm-hmm. Most especially yung isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Kaya huwag kalimutan isabay sa inyo pong diet, sa inyong lifestyle, ang Santone Plus Herbal Capsule. Uminom araw-araw mga ka-wellness, ha? Para mapunan yung nutritional gap na nangyayari sa loob ng ating pong pangangatawan. Sa gusto makavail ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ng Yes to Health, puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide, gaya rin sa ating pong mga wellness center. Speaking of mga wellness clinic natin, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga announcement po natin para sa ating pong mga wellness seminars, lalo na dyan sa ano, Doc? Sa Pagadian, ano? Kakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan, ano?
1: October 18.
0: Dyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur.
2: Sa Sunday na yan.
0: Sa Linggo na yan.

0: natin yung schedule ng schedule ng duty ni Doc Ned dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan. Kasi ang Tugigaraw, medyo ano na yan, distansya na yan
1: sa Santiago.
0: So sa mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab yun din yung opportunity sa schedule day ni Doc Ned ngayon po darating na October 15.
1: Oh, so, kaya na yan. Sa Sunday?
0: Hindi, 15.
1: Thursday.
0: Thursday, ayan.
1: Thursday.
0: Sa Webes na po yan, mga kaibigan. No? So nandyan po si Doc Ned sa... ayon natin, sa station mismo natin, sa XFM Tugigaraw. Puntahin nyo yung gano'n natin dyan. Location ng XFM natin matagpuan sa Libag Norte, Tugigaraw City. Ano? So, itong darating na Thursday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And nandiyan po si Doc Ned para po sa consultation, free consultation, as well as meron, of course, meron tayong mga ano dyan, mga modalities na pwede po ninyong masubukan, mga services ng Yes to Health na pwede po ninyong itry, mga ka-wellness. Ha? Kaya puntahan po, bisitahan ang ating pong FM station dyan po sa Tugigaraw, mga ka-wellness. At sabi pa mga wellness clinic natin, puntahan nyo po mga kababayan. Ha?

0: ng mga service ng Estro Health na gusto niyo pong matry, eh punta po kayo sa ating pong mga wellness clinic. We also have ano doc, yung ito yung nakaganda sa wellness center natin. Meron tayong mga way to check ano kung ano yung mga abnormalities sa ating pangangatawan.
1: Yeah.
0: Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin. Ano? Meron tayo diyan sa atin pong ano sa mga wellness center natin para makikita ko

0: kabuuan na kondisyon ng atin pong pangangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kababayan. Okay? Para Doc, no? Napakabilis ng oras natin. Baka ipakabal ka pa ang mensahe, Doc, sa ating pong mga avid listeners.
1: Siyempre, maraming salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin na pakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi, alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tangtanghali o ang hapon sa after edition ng ating programang ito. Doc Algie po, ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantaba at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong talakayan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po na ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: Exciting!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix. Hindutod ka ay ang akong pamino sa akong lawas. Energetic ko o bili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani o mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Zanton Plus Coffee Mix, dili kukulbaan. Kay dili manisama sa ubang kape, daghan mani o mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Zanton Plus Coffee Mix sa dyan ko.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
9: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
11: Pag-uwa dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
0: XFM. FM.
11: Grabe naman ang exciting, oy!
7: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM. Exciting!

0: Addictive. Know when to stop.
1: Sa matag dagaktak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaning kamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligis sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santong Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran. Santong Plus Herbal Capsule, masaligan sa tanang panahon.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
8: Exciting!
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabaka sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, og sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod, puglutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dilit na ko makalihok ng karong. Takugyod akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus

0: SFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uha, dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
0: XFM.
3: FM.
1: Grabe naman ka-exciting, oy!
4: 95.9 XFM Jensen
3: XFM
5: Exciting.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Sa ulohang tudling sa mga balita o sa top stories.
1: Headlines.
0: PCG gipahawa ang Chinese special fishing vessel sa West Philippine Sea.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita lokal, motorista nga walay sulob nga helmet patay human mahulog sa kanal.
1: Headlines.
0: Sa balita regional, giingong sundalo na musil human gidid-an matulog sa boarding house sa Higala sa Tagum City.
1: Headlines.
0: Sa balita national, Marcos nagmando sa DPWH o DOTR nga paayuhon ang mga dalan atol sa ginaumang El Nino.
1: Headlines.
0: Samtang sa tumalitang international, Houthi rebels naghulga og dugang pag-atake sa mga oil facilities o airport sa Saudi Arabia.
1: Headlines.
0: Sa tumalitang pangunan sa Kusog UP Fighting Maroons, nakabangon ba?

0: Balitas Abundan. Express Balitas Abundan.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Panag-uban sa programang Express Balitas Abundan.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, pet sa 16 na sa bulan sa Oktubre 2026. Kining alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario alang sa mga mainitunog og labas kabalita ning adlaw.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gama sa S2 Health Incorporated. Lago na ang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Nets Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umayumay ng nakasulay yung nakapamatuod. Usa sa pagilahulat ninyo tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. 6 minutos mga katropa ang nakalabay sa nasa isang buntag. Kining oras atod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph. Hatod po kaninyo sa Herbicine. Sa ubo nga may plema, i-Herbicine mo. Available at all leading drugstores nationwide.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: O karon mga katropa, di na tamanglangan pa anian ang mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Alas sa top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himso ka panglawas ug maanyag ka pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumar nang Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
1: Gipapahawa sa Philippine Coast Guard kon PCG ang usa ka barko sa pangisda sa China ubanong upat pakagagmay ng mga sakyanan niini human kininakitan sa kadagatang duol lawak sa lawak sa West Philippine Sea. Patun sa tigpamaba sa PCG nga si Rear Admiral Jaya Tariela, ang mga personahe sa Coast Guard balik-balik kami sa wire sa pagkontak sa barko. Ang Yutayu 63168 ay pinaagi sa radyo samtang kini nakaangkla sa maong lugar. Usa-usab ka rubber boat nga sakinan sa mga personahe sa PCG ang milibot sa mga barko sa tulo ka higayon. Sa dihang wala mitubag ang barko sa China, gimanduan sa mga personahe sa Coast Guard ang upat kagagmay nga mga sakinan nga naa dool nga mubiya. Ibalik ra usab kini sa ilang mother vessel o nagunang barko. Kadayon mibira sa angkla o gabibiya sa kadagatang duol sa lawak sa isla. Wala gitaho nga dili maayong insidente ato sa maong operasyon.
2: XFM. Top Stories.
0: XFM. Weather Update.
1: Ana sa to weather update mga katropa, adunay 8 minutos ang nakalabay sa nasaay sa buntag. Hatod kinato sa Santon Herbal Tea. Init man o bugnaw, swak sa imong gusto. Ayon na paglangan sulayi ang Santon Herbal Tea. Tungod sa pagsugod sa adlaw o usa ka tasa pag-atiman sa atong kaugalingon. Busa mag Santon Herbal Tea na.
0: XFM Weather Update.
1: Ang lakas sa itong panahon mga katropa, ano ng Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ang mga apekto sa Palawan, Visayas o Mindanao. Northeasterly wind flow kung makusog nga bulog sa hangin sa Sidlakang Bahin ang mga apekto usab sa Extreme Northern Luzon. Samtang ano ng Easterlies ang mga apekto sa Eastern Section sa Northern o Central Luzon. Subay sa forecast weather conditions ang area sa Visayas, Mindanao o Bicol Region. Ingon man sa Mimaropa, makasinating managumong kawanangan, inuman sa katag-katag pag-ulan o pagpanalugdog kila tungod sa ITCZ. Sa Aurora o Quezon, ano na managumong kalangitan, dungan ang katag-katag pag-ulan o pagpanalugdog kila tungod sa Easterlies. Sa Batanes o Babuyan Island, makasinating managumong kawanangan, inuman sa isolated light rains. Samtang sa Metro Manila,

0: wala ang bahin sa Luzon, makasinating panag-umong kawanangan, inumanan sa isolated rain showers with thunderstorms tungod sa easterlies. Posible mga katropa ang flash floods o landslides tungod sa severe thunderstorms. Hinungdan gi paamping ang tanan. Ang temperatura ana sa 23.8 degrees Celsius at 32.2 degrees Celsius. Samtang adlaw, misidla kaninang alas 5.48 sa buntag o musalop po niyang alas 5.36 sa hapon.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

0: Alang na usab sa tumalitang lokal mga katropa, ano na G's Minutos, ang nakalabay sa lasay sa buntag. Hatod ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santone Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Patay ang usa ka motorista human mahulog sa kanal nga nahimutang sa barangay Maribulan, Anabel, Sarangani Province kagahapon alas 7 sa buntag. Kiilang motorista nga si Ralph Vitar Fatadillo. Anasamto nga paginaron og residente sa Porokwan, Barangay Buayan, Jansan. Subay sa imbestigasyon nga samtang gamaneho og motorsiklo ang nasampit kalit kini nahulog sa kanal na plin sa dalan. Pag-abot sa MDRRMO, aron muhatag og first aid, wala nagaginhawa og panimuot ang biktima. Nasayra sa kapulisan nga walay sulob nga protective helmet na ilhan na lang ang nasampit pinaagi sa iyang ID. Human sa insidente, ginala sa mga kabanay ang patay lawas apil ang motorsiklo. Samtang parayon usab ang panawagan sa publiko sa ato mga otoridad nga kanunay mag-amping sa kadalanan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Kanang balita mga katropa hatod kaninyo sa Herbicide. Sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Available at all leading drugstores nationwide. Samtang sinaing pang detalye sa itong mga balitang lokal, magatubang o kasong pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code on Resistance and Disobedience to a Person in Authority. Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ingon man RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nagpanglalaki sa dihang makuha ang droga o pusil ato sa gilusan ka checkpoint sa Purok 16 Diversion Road crossing San Jose, Barangay Fatima Jensen, kagahapong adlaw alas 5:52 sa buntag. Giilang sospek si Jamar Empok Importante, 26 anyos nga liborer sa Fishport o residente sa Purok Upper Banwalan, Zone 7, Barangay Fatima o Barangay Tambler. Subay sa imbestigasyon nga samtang galusad og checkpoint ng mga awtoridad sa Fatima Police Station, gipahunong ang usa ka motorista nga walay sulob nga helmet apan imbes mutuman misibat kini hinungdan gigukod sa kapulisan. Pag-abot sa Purok 13BY Junction Philam Avenue sa Liskutang Barangay 300 metros ang gilayon gikan sa checkpoint, natumba ang motorista maong naguba ang clutch sa motor. Higayon nga na corner gidala kini balik sa checkpoint taog kung diin na siya gitikitan. Samtang pag-abot usab o sa pagpahigayon o body search kaniya, nakuha gikan sa itom nga belt pack ang usa ka unit sa .22 caliber magnum revolver, tulo ka buhing bala sa .22 caliber ammunition o usa ka sachet sa droga nga dunay gibugaton nga 2 gramos o nagkantidad sa ₱13,600. Sa pagkakaroon nagpabiling balhog sa Fatima Police Station ang dinakpan aron natubangon ang gipasang at nga kaso.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa dugang pa mga balitang lokal mga katropa, nagpabilin sa Balay Tambalanan ang duha ka biktima sa pagpamusil sa Esposado Village, Barangay Canary Site, Pulomolok, South Cotabato, kagahapon ala 1:50 sa sayong kabuntagon. Giila ang mga biktima kasi ng Vincent Descaya, 44 anyos ka driver o residente sa Octavio Village, Barangay Barangay Canary Site, o si Neil Dacia, 57 anyos nga retired BJMP o tagab Darby C.I. Homes, Barangay Apopong Jensen. Samtang ang suspect mao si Nestor Sozuela o Sozia Solieza, 55 anyos kay utility o residente sa Tuyak Subdivision, Barangay Canary Site sa Pulomolok. Subay sa impormasyon anaas sa inom ang mga biktima o suspect sa haya sa nasampit ka lugar. Apan kalit sila nagkainitay o ulot tungod sa impluensya sa ilim no makahubog. Ibonlot batod pa o .45 caliber pistol ang suspect o gitumong kang nila. Higayon nga misulay kinig pabuto sa pusil, gisulay na sa ni Vincent nga kuhaon ang pusil apan napabutan kini sa tagiliran. Dali kini ginala sa rabing dool nga Balay Tambalanan ang mga bikunde sa kapulisan. Pag-abot sa Soko, na-recover ang usa ka kuing bala, ingon man usa ka sa ballistic examination. Ok sa suspect.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na kag? Kini nga oras, itod ka rin nyo plus on App Store or visit arenaplus.ph.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang gipadayag ni Police Brigadier General Alan B. Manibog, Regional Director sa PRO 12, ang iyang kabalaka human sa rehigayong pagbusikat sa usa ka oxygen tank sa usa ka panimalay sa Purok 8 Barangay Poblasyon, Tacorong City, Sultan Kudarat, alas 11:20 sa buntag kagahapon. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, naila ang biktima nga si alias Suarez, 35 anyos nga laborer, o helper nga nanimuyo sa barangay Kenram, Isulan Sultan Kudarat. Sumala pa nga samtang ga-refill ang nasampit sa oxygen tank kalit kini mibusikad nga may resulta sa pagkaputol sa iyang tuong nga tiil. Gilayong naresponde ang Tacorong Police Station sa nahitabuan sa maong pagbusikad o gilayong nagginala sa Tacorong Doctors Hospital ang biktima. Samta na pay gayon og hilabom nga imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection kun BFP o PNP Sultan Kudarat Provincial Explosive and K9 Unit aron masayra ng tinuod nga panghitabo.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa katapusang detalye na sa tubalitang lokal, mga katropa, gigabutyag ni Congresswoman Sherdine Banesto Grales ang kalampusan sa Mabuhay Underpass ka opisyal ng naablihan sa trapiko netong Hulyo 29, dungan sa unang anibersaryo sa iyang privilege speech sa Kongreso kalabot sa maong proyekto. Ipatinaw sa magbabalaod ang nagipahingusgan sa iyang buhatan o legislative oversight. Pakitagbo sa COA, DPWH o Socoteco 2. Laki pa pagpatuman sa electrical resistivity tomography. Araw masulbad ang groundwater seepage o masuliran sa mga drainage. Ipasiugda sa kongresista nga ang kanampusan nagpamatuod sa kamahinumdanon sa transparency, eksaktong pagplano o pagpanalipod

0: Resrinte. So nag-ingon sila na army daw ni ang maong kuan, member sa isa ka army. So
1: para yung pausap, mihimo og dugang investigasyon ng kapulisan kalabot sa maong insidente aron masayran ang dugang detalye sa personalidad sa maong suspek. Din gipasali ni Colonel Bahan nga dili matud pa mamahimong itolerate ang nahimong sala sa suspek og manubag kini sa balaod bugti sa nabuhat nga krimen.
0: Ini member sa ato apang organization, sa PNP ba o sa army ba, kung nakalapas sa balaod ato yun na siyang ipatuman kung sa yuriya ang mga violation.
1: Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Samtang 21 minuto sa nakalabay sa nasa is mga katropa. Babaeng patay, live-in partner ng lalaki sa Maranhuman, Gitigbas. Gamit ang lagaraw sa barangay Maginda, Butuan City. Ano na dugang detalye ang XFM Agusan? Pinagi ni katropang Junji Librias. I-Express Balita mo!
2: Express Balita! Express Balita!
4: Kamsan sa hinulawang kinabuhi ang usa ka babae samtang angol usab ang kalibin partner ni ini nga lalaki human Gitigbas gamit ang lagaraw sa Purok 16, Barangay Maginda, sakop sa Butuan. Ning nakalabay nga adlaw, alauna ay atak na sa hapon, Oktobre 2026. Giila ang mga biktima nga sila si Rosel Moreno, residente sa bansa, og ang kalibin partner ni ini nga si Marjon Villena, residente usab sa Purok 16 sa Barangay Maginda, Butuan City. Ang suspek gila nga si Rodrigo Camora, 54 anyos, residente sa maura usab nga barangay. Base sa report gikan sa Butuan City Police Station 4, ang suspek giingong migukod sa biktima nga lalaki og Gitigbas kini gamit ang lagaraw human niini Gitigbas ang biktima nga babay na usab ag Gitigbas Basini sa makadagang higayon. Nakitang motibo matod pa sa maong krimen mao ang personal nga panagbangi o panagdumot samtang ang suspek daling nasikop sa mga otoridad og nakakustudiya na kini sa Butuan City Police Station 4. Mga katropa, hamis o ga bata ga panagway ang imong gikinahanglan, magsantun gold coffee mix na kamo. Gumikan kay ang maong produkto anaay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Librias, XFM.

0: Ano na 23 minutos mga katropang nakalabay sa lesaing sa buntag. Alang na usab sa tumaritang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug lingon nga panglawas, tumarnaw og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH kon Public Works and Highways o Department of Transportation o DOTR nga pauswagon ang mga dalan ug sistema sa transportasyon aron malikayan ang posibleng problema sa pag-apod-apod sa mga supply tungod sa El Nino. Tumong niini nga masiguro ang hapsay nga pagbiyahe o pagpadala sa mga importanteng produkto ilabi na sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa grabe kainit o kaawaw. Kabahin kini sa mga lakang sa gobyerno aron na mapanaliptan ang supply sa pagkaon ug uban pang batakang panginahanglan samtang nangandam ang nasod sa posibleng epekto sa Super El Nino.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Kanang balita mga katropa hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move tuloy-tuloy with Omega. Samtang miksaka sa 71% ang mga Filipino nga nagtan-aw sa pagkontrol sa inflation o pagsaka sa presyo sa mga palaliton isip usa sa mga isyong kinahang ng aksyonan dayon sa gobyerno. Base sa survey sa Pulse Asia, ikaduha sa listahan ang pagpabik o pakigbatok sa korupsyon sa gobyerno. Nagipili sa 39% sa mga respondent. Gisundan kini sa pagpasaka sa sweldo sa mga mamumuong nga gikabalakan sa 36%. Ipahigayon na survey kini atong September 17 hangtod 24, 2026 nga naglakip sa 2,400 kahamtong respondents sa tibuok nasod. Nagpakita ang resulta nga napabining dakong kabalaka sa mga Pilipino ang pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglan.

Nakabawi ang University of the Philippines sa Fighting Maroons aron pildiho ng Adamson University Soaring Falcons. Oga makaambit sa pagpanguna sa standing sa UAAP Seasons 89 Men's Basketball Tournament. Human na maunahi sa dula, nakahimo og comeback ang UP aron makuha ang kadaugan batok sa Adamson sa ilang pagpagtubang netong Oktubre 14. Pinaagi sa mga resulta nakadugang ang UP sa ilang mga kadaugan og nakigtabla sa panguna sa standings uban sa laing pang mga kupunan. Amaong panagsangka kabahin sa padayon na kompetisyon sa UAAP Seasons 89. Diingin ang ilog ang mga universidad sa pag-abante ngadto sa sunod ng mga hulga sa torneo. Kadang balita mga katropa hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray at Omega Painkiller Pro. For to move tuloy-tuloy with

0: Showbiz Balita.
1: 29 minutos mga katropang nakalabay sa lasaing sa buntag alang nausab sa tubalitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahal o wala effect sa imo. Dari na ta sa sabon ganun ay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gitambaga ni King of Talk Boy Abunda ang higala nga si Chris Aquino nga ikonsiderar ang pagpasang at og legal nga mga kaso batok sa podcast nga Machong Chismisan tungod sa mga pahayag nga nalambigit sa aktres og TV host. Sumana sa taho, gihatagan ni Abunda ang maoga ang maong tambag human na iskutan ang kontrobersyal nga naglibot kang Aquino og sa podcast. Sa iyang tambaga, mahimong gamito ni Aquino ang legal nga proseso aron matubag ang mga pahayag nga iyang giisip ka makadaot kaniya imbes nga kutob na lamang sa pagresponde pinaagi sa publiko. Sa pagkakaroon, importante nga mahibal-an ang eksaktong mga pahayag o mga tubag sa mga nalambigit sa dili pa muhimo o konklusyon bahin sa posibleng legal nga mga responsibilidad.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Ano na'y 31 minutos sa nakalabay sa lasais mga katropa? Samtang alang sa tumalitang Extraordinaryo, hatod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Halos 300 ka mga ero na nag-uban-uban sa Osaka Water Park sa Las Vegas, Nevada. Alang sa record-breaking pool party nga gihimo isip kabahin sa National Dog Week. Ang record-breaking event nga gitawag nga Duel Palooza. Nahitabo sa Kuwabu nga Vegas Water Park o giorganisar sa We Love Doodles, kauban ang Doodle Rescue USA. Miabot ang 296 ka mga ero ang opisyal nga naapil o ni-apil. Hinungdan nga nakuha sa We Love Doodles ang Guinness World Records title na pinakadagang hero nga mitambong sa dog pool party. Ingon man nga nalabuan nila ang kanhing record nga 276 ka mga ero nga natala sa Chewy sa Osaka Dog Pool Party sa Chorus Gobbles niyatong Mayo ning tuiga. Visa ng Doodle Palooza, ang pangalan sa event, dili lang ang mga erong doodle ang itugutan mo tambong abli usab kini sa tanang klase sa ero. Sumala sa organizers, gusto nilang usahon ang community event ug animal advocacy samtang naghatag og higayon sa mga pet owners nga maglipay kauban ang ilang mga ero.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Mga katropa, muli ginangkuban sa to programang Express Balita sa buntag.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, thank

0: it's Friday, petsa 16 na sa bulan sa Oktobre tuig 2026. Sangana na namang sa katibukang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
5: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health. Lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
6: Marami na ang natulungan.

0: Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:49, tak na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: Paul Simon katropa ning adlong Biyernes. Pizza ni si Sai sa bulan sa dusa bulan sa Oktubre to 2026. Iyo ba kauban karong butaga katropang Chris De Gaspi og taudod ka katropang Ruel Dumantay. Welcome, may buntag sa mga katropa sa 26 kabarangay ng siyudad sa Herald Santos. Kumusta ang brownout kagahapong ang lawa?
1: Good morning!
0: Wala mo na, kuhan na brownout niya?
2: Ayoy!
0: Kay gibati may kabalakang, sayo man ko kayo yung brownout na balik ba?
1: Good morning!
0: Good morning sa ating mga katropa sa nagkaraiyang barangay ng siyudad sa Herald Santos na ginaot ang nasa may kahimtang matag-usa samtang nag-atubang o nagkadaiyang problema. Ang problema ni mo, problema niya, problema na itong tanan. Kabalo magintag unsa na siya. Kabalo ta unsa na kwarta.
2: Ayoy!
0: Kwarta na ginakatrupa. Gabi sa problema pa nas pagkaon. Kay mapalit man yung kag pagkaon. Kwarta magyapon yung kinahanglan.
2: Okay.
0: Pero katrupa,

0: Guwapo-guwapo diha mga atong mananagat, mga mag-uuma, mga fisher folks kayang napita, maing buntag, o siyempre ba kina mga kaliwatan sa mga kugihan natong mga mag-uuma. Maing buntag, good morning, good morning, good morning kaniyo diha.
1: Good morning!
0: O siyempre, ato sa itibaya ang mga driver sa van kayang napita, padulog maitom kayang pagmasim. Kanang gabiyahi diha nga paharurot ang dagan, hinahinay lang boss, kaya basig mabalihin atong birthday boss.
1: Happy birthday!
0: Oh, happy birthday sa mga nag-birthday diha. Dili pa mahitabo nang kadlo ka na itong disgrasya sa dalan.
1: Ayoy!
0: Hinahinay lang ta! Balag ka! Ayaw lang po kay hinay, kaya mura mo po kag nakiglubong anang imong hinay ka umupadagan. Ay.
2: Bullseye!
0: Basta ka na ito, tama lang ba? Dili ba disgrasya, safety ang pasahiro kay ang pasahiro ba? Iya ba yung gihatag ang kahigayunan sa imuha nga iyang murag gisalig kanimo ang kinabuhi niya katrupa.
2: Bullseye!
0: Wala na siya diya. Imuha diya, dakong tabang mamahimo kang kanamang aware nga daghang kinabuhi ang nakasalalay sa imong pagmaniho diya ang call driver, ha?
1: Good
0: morning sa tanang drivers! Padulong tas Jensan, mga drivers sab nato, mga tricycle drivers, kung napay manyakol.
1: Ayoy!
0: Napay mga angkol diha nga mura gwapo maka wa pagkapautwa sa ilang gibate o pwede iipit sira.
1: Okay.
0: Ayaw na lang magdamay taga mga ilusinting kabatanunan diha ng inyong pasahero. Basta ha, good vibes na dali, dili ta ka nang maghimo o mga dautan.
2: Bullseye!
0: Oh, good morning, gyapon sa ato mga katropa, ang mga malabisira diha sa fishboard. Ang ato mga basketer diha sa fishboard. Napa ba basketer diha? Masigwa na yung basketer, kaya wala may mapalit nga maratong tuna. Ay, good morning usab sa ato mga katropa sa palingki. Uy, balita na ko, manhuman na ang inyohang balhinanan diha sa may kanang P. Acharon Boulevard. O niya, kanang sa Picas pod, humanhuman na daw ang ipangmuntar nga mga bagong temporaryo nga mga balhinanan sa ato mga tagapalingke. O, salamat, congratulations, kuing hana.
3: Oh!
0: Palakpak mo riyak, kaya niso mapunag din ato na idaygon, din ato na siya pasalamatan, gihaguan, raba na, gusto sa mayura nga walay mabilin sa ato mga katropa, labi na ka ng mga kaluluoy, naglisod na ito mga katrupa sa epekto nining linog lagi, nakalabahing 7.8 magnitude ng linog. Good morning, Gapon! Balag naglisod!
1: Good morning!
0: Balag nagpitos, balag gisultihan kas presidente ni mga andam na bahay mong balde! Limang ka, sa problema sa itong nasod mga katrupa, kading umaabot nga super El Nino, pero ang gihatag sa ato Pangulo, super balde!
1: Atay!
0: Baldi pertigyong lamiag siyang istorya. Ginipinsahan pa yun sa iba kaubanan, ang mga senador, gidayag ni Sherwin Gatsalian, gisigundaan siya isoon nga si sekretary sa DSWD, si Gatsalian Gapon, nag-demo kung saan makakuha og tubig out of kanabang

0: ikaw normal gyud ang tao, unahon niya ang iyang kaugalingong kapasidad para muhimog solusyon sa iyang problema.
1: Bullseye.
0: Unsa may gusto sa Ginoo sa tuwa? Nga buhato nato. Ang atong tinuod nga magibisog dili batok unod sa unod og dugo, kundi dili batok sa mga dautang espirituhanong gahom. Og dili na nimo batukan sa unod mga katrupa.
1: Bullseye.
0: So, ang hingpit nga hinagiban mao ang whole armor of God, nga naglakip sa bakos, sa kamatuuran, taming sa pagtuo, og helmet sa kaluwasan. Nakay bakos diya sa kamatuuran. Bisag unsay may tabo, guniti ang bakos sa kamatuuran. Kay mao na siya, mahatag ka ni mong kagawasan, og ang taming sa pagtuo. Kanang shield of faith, mga katrupa. Kay kanang shield of faith, mo na yung mga dipinsa sa mga target sa kaaway, kanang pana sa kaaway, nga mutusok sa imo nahuna. Nga kung magpa-apikto ka ni katrupa, perting dilikaduha.
1: Bullseye!
0: Unya, gamita ang helmet sa kaluwasan. Helmet of salvation. Kung luwas ka katrupa, nga nung maghunahuna ka pa ni kalibutan, luwas naman ay kita. Pero di na para sa imong kaugalingon.

0: Kining tanan ako ipanulti libre ni siya. Way bayad ni siya. Ang imo lang yung buhaton, sundo ni mo. Basahang mong Biblia, ampo sa Ginoo, pangayog tabang, kaya isulob niya ang imong helmet of salvation, breastplate of truth, o belt of truth, gospel, the boots of the gospel, tanan-tanan nga armor, ang imong ikasugakod sa pagbatok diha sa kaaway mga katrupa. Ay kalimot, ang Ginoo na higugma nimo, muhatag siyang tabang kanimo kung ikaw kabalo maminaw sa iyang tingog nga hinay kaayo mga katrupa. Apan, anaa, diha sa imong kasing-kasing. Bullseye! Mga kanatong word for the day, mga katrupa, sa mga balita, karong buntaga. DSWD, may pahimangno, batok sa pag-BABI sa mga PWD online. Gipasidanan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, ang mga content creator batok sa paggamit sa mga persons with disabilities. Isip lingaw-lingaw o pag-BABI online. Batod ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, dili madawat ang paggamit sa kabansanan, ilabi na sa mga adunay autism spectrum o mental health issues, aron lang nga makakuha og engagement. Imo ang pamahayag human mikatap ang controversial nga episode sa podcast nga Machong Chismisan nga gi-take down na human mangayo pasaylo ang mga host. Gipahinom duman sa ensya ang publiko nga ubos sa Republic Act 9442. Adunay silot ang pagpakaulaw o pag-insulto sa mga PWD personal man o sa digital nga platform. Bisagig unsaon na tugyod pag kwinta katrupa. Ang usa ka sayop nga binuhatan di ginaboy ding mahimong tama.
1: Ayoy.
0: Kung gihimo na imong katawanan ang mga PWDs nato, ikaw ra gimo ani diha sa imong nga sayop.
2: Bullseye.
0: Kung gusto nan sa mga PWDs sa online platform para mo sikat mo, murag na sayop mo diha kay i-bash din mo sa mga katawhan.
1: Okay.
0: Ginaot ang awan ay mabuhatan eh. Nanginaot ang di ninyo usbon. Kaya nga naman, kung usbon ninyo, kaso yung atubangon. Oh, Republic Act 9442. Muna nga, gipahinunduan ang matag-usang, andunay balaod nga nagprotektar sa ato mga kaigsunang PWDs. Inay nga katawa!

insultis publiko. Ang publiko mismo makarecognize niya na sila torping. With your respect, niya sa imo ha, kada imong statement, nga batok niya kang BP Sara, imo man ang statement. Pero kanang imong ipangalandakan nga nagbuhat kag maayo, so di na ka pwedeng kanabang istoryahan o kanabang dunay mga pasiatab nga posibleng na gaungan mo sa 2027 national budget, dili mo na pwedeng discredit tungod lang sa imong gibuhat sa una nga pagdili sa usa ka 50 million nga project. Desisyon nimo to og dili to utang buot sa mga katawhan nga imong ipangalandakan diya panahon nga nakinahanglan ka o kanabang rason para saligan ka sa katawhan. Pasag di ang katawhan nga mo create o pagsalig yan nimo kay angay mang kas pagsalig. Pero kung di ka din, kung buhaton na nimo nga doon na kay interes, karon mo tuo ang katawhan, dili nimo mapatuo ang katawhan. Oh, tinuod lang. Ako si Senator Ping, sa pag-undang palang nimo sa kananga Senate and Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa flood control, o niya karon mo istorya ka o ga kanang mga batok sa ikaduhang pangulo nga sa hantod karon ang inyong napag ang naalang sa kulungan si Martin Romualdez, o niya adun na pa ay tsansa nga makabail kunting handlo ka na katrupa. Salugang pang balita karong buntaga. Bakuna batok HPV alang sa edad 4 hangtod 8 anyos gisugyot sa WHO. Gisugyot sa mga eksperto sa World Health Organization kung WHO ang ikonsiderar sa mga nasod ang pagbakuna batok sa human papilloma virus kon HPV sa mga batang babay na nagidad o 4 hangtod 8 katuig aron mapadali ang pagsaka sa ihap sa mga nabakunahan. Kinihuman nasuta sa Strategic Advisory Group of Experts on Immunization Consage nga 33% pa lamang ang global HPV vaccine coverage. Layo kayo sa 90% nga target sa kalibutan. Ipasiugdahin noon sa ahensya nga ang usa ka dose alang sa mga edad og siyam hangtod 14 anyos nagpabilin nga nagunang sumbanan sa pagsumpo sa cervical cancer gamay ikalimang nagunang cancer sa mga kababayenan. Sagdiin na lang World Health ang ilahaan eh nahadlok sila nga dili ma layo or case 90% nga target. Pero ano lang kanang dili magpabakuna dili na ninyo sala kay naman mo ikuan basihan naman yung mga studies. So ang tao din ninyo mapugnan nga mabalakasad kay daghan po ba yung kaso nga kanabang ang bakuna daghan kay mga bataon karon ang nga disgrasya sa bakuna. Bullseye! Sige na lang, inyo hama na. Bahala na sila ang mga tao diya kung buhaton ba nilag dili ni. Basta importante ka mo diya, nagpahinom doon. Sa dugang pang balita, karong buntaga, mga katropa! Pagsaka sa singil sa kuryente sa Meralco, gikabalakaan ni Gatchalian. Ipadayag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang dakong pagkabalaka sa gikatakdang pagsaka sa singil sa kuryente sa Meralco ngadto 15.0615 matag kilowatt hour taliwala sa nakataas nga presyo nga sa mga palaliton. Mato ni Gatchalian dugang kalbaryo sa publiko ang 0.3191 matag kilowatt per hour nga usbaw sa

tabang ngadto sa atong mga estudyante. And salamat sa maong pasidungog sa mga magtutudlo. Ang ato ang problema na po niyo, plain na problema na sa niyo. Pero tingdaganas problema sa Pilipinas. Uban sa daghang mga kanabang what's next, balde-balding solusyon na abay mahimo. Ano yung mga katrupa? Kaya naman, hadlok, mabalaka na gintani kay niabot na sa 63 pesos ang kanabang pagsaka sa balor sa dolyar, batok piso mga katrupa. Unsay next, ani? Unsa na po'y pwede na itong alauman nga problema sa pinanggang nasod sa Pilipinas. Ang pauta na diya, sa pagtiurok sa piso nga ito sa 63 kontra dolyar, igo pa ba ang lakang nga og ayuda sa gobyerno aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton? Unsa may pagpugong gibuhat na ba? Ang excise tax na pugngan ba? Bot na lang ninyo. Tadugang pang isgutan na niya itong pagbalik mga katropa. Balde sa taliwala sa hulaw, trahedya sa mabaw nga pang huna-huna. Bahay ni katong trending kayo nga balde nga tuwag sa atong pangulo ha. Kamudya, pakutan na ito sa inyo ha. Unsa ba ka igo o uyon ka ba nga igo na ang pagpamalit o balde isip solusyon sa krisis sa El Nino? Onya taon-taon sa matis gutan, kini bang lain pang kumakaya ni onya. Kwan man sa atong lokal ni siya, ang atong city health office, nagbutyag, wala na kunoy tambal, wala na venom, anti-venom, o anti-rabies diya sa mong ilahang buhatan. Lahadlo, kaya mo nang pangunta na diya, ayaw sa papaak kung pabitin, sabitin, oy kay delikado, kaya wala'y tambal. Kung mapakan kay bitin, o giro, karong panahon na, andam ba ang atong gobyerno, muhatag o libreng tambal, o pasagda na lang ang mga kabos. Bona, atong tukiro niya mga tropa, kauban si katropang Ruel Dumantay. O basi pwede na ito, panikamutan na ito, mahinabi si pagduso niya, iyang statement, batok sa CGBA, sa Soko Tekoto. Onya po, ang pagpungusta na ito sa underpass,

0: na ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag-Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid.
3: Santon Plus
4: Herbal Oil.
2: XFM.
5: Santon Plus Herbal Spa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: okay ba ang tanan? Habit na ba naglagot sa Globe, sa Converge? Pero tingin nun sana, may internet to, 300 kbps. Mura natin, nag-dial up, ano eh?
1: Atay.
2: Ano ba? Kagahapon pa mo ba?
0: Gabi pa. Hapit na yun ko ha, gamay na lang.
1: Atay.
0: Char lang. Mapagmahal naman tayo eh. Ano ka rin makasulti bagid mo o mapagmahal paghihapon mo, ani? Itro pang Chris?
2: Mapagmahal?
0: Ah, mapamahal o mapamura?
1: Atay.
0: Kay atong pangutana karon uyon baka mo nga igo na ang kanibang pangpalit og balde isip solusyon sa krisis sa El Nino? Balde, magbalde na lang yun ata!
1: Atay.
2: Nag-expect mong good ang katawan ka tropang Ruel sa usa ka maalamon nga tubag gikan sa siyempre pangulo
0: ka. Wala niyo sila ng solusyon nga
2: konkreto?
0: Concrete solusyon ba?
2: Basic, ang konkreto
0: kana magong balde, normal naman ang ginabuhat sa mga Pilipino, musalo dug ulan.
2: O dugay naman kayo, karoon pa na sila.
0: Kaproblema ani mga tawhana kay mga dato ng ribang buangan eh.
1: Atay.
0: Dili kabalo paggamit niya ng balde.
1: Atay.
0: Pagka na lang.

0: niya sa East Barbers Unya ha, ang spokesperson sa impeachment trial.
1: Hmm?
0: Okay, ito ang mahimamat mga kagilaan. Mga alas 9. Sikong 8:30, gano'n na ito ni Jeep. So, pagpunta ka ito, messenger, naka-offline pa man.
2: Atay!
1: Saor ito na. Sige lang, try na ito niya.
0: Sige. E na po yung issue bangun mga katropa na po, ganang buto, sukuntay ko ito, apay underpass, ngayon na pong swimming pool.
1: Nagsulti naman daan si Congresswoman Ana nga
0: wala dapat, siya, ano,
1: o, dapat duha kabuok ang tigsuyop diya sa underpass kaya dili lagi makaya sa bulog sa tubig. Mm. Kunya kay gikuan diay gi-reject ang iyang proposal kay sumala pa ingon ni secretary Vince Dixon dili daw pwede nga padak-an kay papariha daw sa flood control na ang pero kadako magud ang bulog sa tubig diha mao man toy resulta sa nahimong investigasyon ni Engineer Alan Butuyan.
0: Mm.
1: Nga nag-create, naghimo diha og assessment niya wala man gipaminaw di tanawaron na puno na pug tubig kinsa na pug basulo na ang kongresista nagpahimanong ng daan niya gi-decline. Mm. Sa buhatan sa DPWH. Wala. Yes. Ito pong tanong si...
0: May ang problema kaya ang DPWH mong kundi mo engineer si Vince Dixon.
1: Problema.
0: Kaya siya po manage. Maya na siya mo manage. Pero pagkabot sa technicalities dapat hindi siya gawang hilabot. Ipaubayan niya sa engineer ba? Di ba na niya eksperto?
1: Di na feel na guna. Di na feel na ako.
0: Maintag, pareha ka na mo dali nga daltan. Pwede mahimong technician, pwede mahimong... angkor, pwede mahimong DJ,
1: pwede mahimong janitor.
0: Janitor. Pero kaninga ni nga dagang sa gobyerno na to katropang Crispa. Kung baka makapungot nga makapaluya.
1: Mm.
0: Makapaluya gyud sa tong abang nga pero pag taliwala sa mga grabing nag-ung-ung nga krisis sa El Nino, kaming pagani pinakabugat kay matod pa na ana do na sa Pacific Ocean karon.
1: Mm-hmm.
0: Di na mga mag-uuma. Posibleng mawadan o mga pananom, malugi ang kapital, o ang tibuok nasod ng hinahanglan o ligon ng infrastruktura sama sa dam, irigasyon, halapad ng reserba. Diba? Ang atong kinatasang opisyal sa Malacanang walay laing mapadangat gawa sa mando nga mupalit ang katawahan o balde.
2: Okay.
0: Dili ba na usaka insulto sa panudlanan sa katawhan nga ang tubag sa gobyerno batok sa nasundong katalagman mao ang pagpasa sa karga ngadto sa mga ordinaryong lumulupya.
2: Atay.
0: Tanawa rin yung litrato pero tinda ko ang balde na noon na naitabo. Una yung mga kabuang. Imbis nga maglating kita o kanabang komprehensibo katropang Chris.
1: Mm.
0: Na plano sa water security, modernong teknolohiya, sa pagdaginon sa tubig, gihimo naman hinuuntag tigsalo sa ulan. Ha? Hangtod karon nag-anto sa kawalay tarong nga agas.
2: Atay.
0: Tapay, DSWD, Rich Gatchelian.
1: Sampling.
0: Nag-sampling-sampling niya ng filter. Ha? Mutuo ko og dili gabay nga baso yung giinom. Tibuok baso yun. Mutuo ko, nga limpyo na.
1: Wala lang silang nagkuhan.
0: Kaya katong content niya na nakagabay,
1: ah.
0: Dili man na makaigo kami ba? Kaya kaya pa man na sa imong lawas.
1: Uh-huh.
0: Ang isa ka baso unta to. Hagit na ko to sa inyo, usban ninyo ang pagdemo, isa ka baso. Nagikan yun sa kanang tubig niya sa dalang sa Manila, ayaw na yung butangig yuta. Baka, kanang baha, yun ba? O tanawang kataon sa'yo resulta sa inyong tiyan pagkaon niya.
2: Atay.
1: Hindi mo balik-balik si Arana.
0: Diba?
1: Sa tinood lang, makabalaka kay ang ubang nasod, ang ilang treatment sa pataliabot nga silingan na itong nasod, ang Thailand, Indonesia, Malaysia, ang ubang nang hatag ugwan ka ng pump sa irrigation para matubigan ang ilahang pananom.
0: Grabe no?
1: Oo, nang hatag sila pump.
0: Yan yeah, ito, balde.
1: Balde, manual daw. Noon sa naman taon.
0: Mas okay naman siguro kung dinhatag siya bomba.
1: Bombahe ang naong?
0: Bomba o kanang dugang tubo.
1: Unta?
0: Para mas panamulungan pa ang tubo ba? Para maggawas ang tubig.
1: Oo.
0: Ang balde.
1: Para asa. Dili ma... Kuan, dili ma blanco. Dili ma... Unsa na? Mabangag ang kuan eh. Ang yuta. Gawit ma silag tubo.
0: Mura makagawa ni Agig munisipyo. Tubo ka, tubig ba? Ngay pastak nimo sa ilam sa yuta.
1: O gani?
0: Nga ganitag bomba.
1: Hmm.

0: man na ginakuha sa ilalom ang tubig.
1: Aw. Bangil, tama po na sa bangag unta.
0: Kahit siya gamay nga bangag.
1: Gamay lang.
0: Gamay.
1: Pero dako naman bangdaan.
0: Kada lang.
1: Atay. Mao kini ang makaluluoy nga kamatuoran nga nagpadilaab sa kasuko. Ang dayag nga kakulang sa pananawon, panlantaw o pagsabot sa tinuod nga gibugaton sa krisis. Ang pagpasa sa responsibilidad ngadto sa mga pamilya ubos sa pasalig nga tudluan lang og pagfilter sa tubig ulan nagpakita lamang og kakuwang sa seryosong panlantaw sa usa ka liderato nga igo rang maghulat og milagro sa langit samtang nagkupot og plastic nga sudlanan. Dili balde ang tambal nga nagnihit sa tubig nga ang tambal sa nagnihit nga tubig kundi usa ka sa usa ka nasod ang kinahanglan mao ang kaisog sa pamunuan sa pagpatuman og dakong solusyon. Dili ang pagpakita nga ang kaugmaon sa nasod igo lang ibitay sa swerte sa ulan og kapobrehon sa hunahuna.
0: What if di mo ulan? Unsay gamit sa imong balde?
1: Wala. Manga.
0: Sa tinuod lang mga katropa, kanang balde nga ginasalod sa sandayong sa gikan sa ibang balay, ginabuhat na sa tao. Nga, Mr. President, dili balde drum ang ginagamit. For your information, dili balde ang ginagamit kung dili drum. Ginabuhat na, ginagamit na sa panglaba, ginagamit na sa pangbisbis o mga tanom. Mo na ginabuhat. Kadumdum pa kay Kustagom, dito sa balay sa ako, misis, ayang, sa akong ugangan, nagito'y balde, nagito'y drum nga dako. Ikaw na, more than busy mo kasi yung cellphone. Atay!
1: Itaw ka nang ingana ba nga, imbis mo himo ang atong lakang nga tagaan niya ang taba ang katawhan. Nagsalig ang katawhan nga tagaag pundo sa gobyerno nga kanabang nga kanang problema ba?
0: Mm-mm.
1: Kanang lunga kay kung tinghula ron mag-angkat taog mga kuan eh mga produkto para di na tama problema sa atong pagkaon. Kay mo ang tanghulaw ang kuan ana ang translation ana kay kakulangon magis pagkaon. So natay pundo diri mo kabalaka pasaligan ang katawhan nga di ta magutman ani. O kung tubig atong problema, siguro ikaduhang option na ka naman filtering. Pero sa katong atong giingon nga, pwede man siguro mo provide ang gobyerno og mas bugat pangara solusyon. Siguro ba siguro natin kwarta ni Katropang Ruel?
0: Ah, may kwarta kadagkan. Ma-approve 7 trillion ang i-approve ng budget.
1: Nanghila pa mga ito bang kongresman.
0: Binuang ng way kwarta. Storya. Nga isa pa ba, murabag lahi man ang vibes atong Pangulo? Di ba El Nino atong gini? Oo, ang El Nino. Nay mga ulan nga mahitabo. Dahil kung maulan gani pag El Nino mga katropa, grabe gina siya. Kay grabe mo absorb ba niya, hinay ang daga na na niya, tubig ka na bundak yun. Kayo, oo, tinood na. Pero dili ta kasiguro nga adunay ulan.
1: Maulagi mo, ganyan kadlukan sa tanan.
0: El Nino gani, drought gani.
1: Asa mo isalo.
0: Asa makamot ko ang tubig anak, Mr. President?
1: Basig siya. Usalo, asa ba nakabalo ba gini siya kung unsay definition sa El Nino?
0: Di ba siguro mo silbi ng rainwater harvesting sa Dibuok Nasod siguro? O for example, dali sa boss, ginsan nga grabe, talagang sara kayo may ulan nun.
2: Atay.
0: So, pasalamat na gin may muulan, pero ang problema pag muulan kayo, mahimo mag-swimming pool underpass.
2: Atay.
1: Problema ng Japon.
0: Saan naman ni tao ng style na ito? Murang tag ka lang. Murang ka lang nga itong Pangulo ba? Murang ka lang Kapitan sa barangay ba?
1: Mm.
0: Labaw pagkamay si Kapitan Kurit ani niya o si Kapitan sa Buayan.
2: Atay.
1: Sulis.
0: Sulis. Ito ato rato siguro pero murang mas klaro pa man itong pangutok kung duruha kontra sa itong Pangulo.
1: Lagi. We are expecting nga mugikan sa iya ang kanang siyaro wala yung wala yung nagamit yung mga cabinet secretaries diha.
0: Kana bang time nga you are the highest ranking official sa napalong? Highest ranking official sa ato ang nasud mga kagilaan. Then mauni ato ang maisip nga solusyon. Mura bag ulaw. Ulaw, mantani.
2: Ulaw, mantani, oy.
1: Gikulangan ang katawhan.

0: sa pagka-agresibos pangulo, karon pagyud nga kinahanglan kay siyang muhatag og kanang bug-at nga solusyon. We are expecting gikan sa iha makadungog ta og paglaom despite sa kanang gikabalak-an nato nga krisis sa atong nasun.
1: Lagi ta ani padlasam ta padlong ani.
0: Panahon na ba para magmahay?
2: Nga ang balde makatabang na sa mga mag-uuma.
0: May mag-ihi ng gisalo diha kay pwedeng ilabay dito sa kuan.
2: Makapainom ka na sa libuan kay taryang humayan og maisan.
0: Wala na.
2: Ang pagkaon og seguridad sa panguma, nagkinanglan man ang modernong irrigasyon, dili man ang kinanglan og balde in tawon unsa namin tawon kaay. Atay.
0: Unya kada bang nga makita nato nga unsa man siya usa ka kini kasumbanan sa gitawag nga responsibilitization. Din ang kapakyasan sa mga ahensya sa gobyerno gitabunan pinaagi sa pag-awhag sa mga lungsuranon nga sila mismo ang mangitag paagi aron mabuhi. Oh, ha, kamo na na may buhato na. So kamo na ibahala diha, ha.
1: Buang na ni.
0: Kanya-kanya na ta. Unsa man ni? Ambak na ta kay nalunod ang bangka. Kulang na lang moingon ang pangulo ba? Sige na kay bankrupt nang nasod. Kaya ba natin mahimo ani mo na gini pinakasolusyon ako.
2: Na. So kamo na ibahala.
1: Balde. Ang solusyon, balde.
0: Balde. Balde-balde yung problema.
1: Okay mo na ito ang balde kung tudloan ng mga tao paano mag-filter o tubig kung ang tumong kay survival.
0: Mm.
1: Pero dili ang ngay gamito na isip solusyon sa ilinyo, dapat doon nag-i-konkreto nga plan. May paniho, nakahuna-huna pagtarong.
3: Atay.
1: Silingan na nato ni Naralinas Guwas.
3: Atay.
0: Bitaw.
1: Yeah.
0: Hmm.
1: Isip-isip din po siguro tayo pag may time, oy. Saan naman yung tao niya? Kanabang, ang ato mga ehensya sama sa pag-asa, dugay na maguna nagpagawas ng climate models, dugay na nagpagawas ng panghimangno. Ang simple nga solusyon sa balde na pakita ni nga wala ilalong nga paghubad ba sa scientificong datos ngadto sa practical nga pulisiya. Kung dili lang yun siguro, kani mga tagapag-asa, kundi lang gini-empleyado sa gobyerno niya, wala sila maghuna-huna ng ilang head ang pangulo.
0: Mm.
1: Pwede na kung sila mukumit, kung untag ka na hindi naging mauba. Problema lang kay Pugong, mani sila katrupang Chris.
0: Lagi?
1: Kaya nangan, sige lang, suray comment niya, di ba kay, tanggal ka magkaugma.
0: Parehas ka sa PCO. Si Dave Good, Dave, sa pinito itong Dave.
1: Ah, basta ka itong?
0: Oo, katong, gipulihan na yun sa Igsoon, Igsoon na ni Cayetano, no? Senator Alan Peter Cayetano ang nipuli sa PCO.
1: Ano mo na sila? Murag dili sila. Kala lang isuun niya ang murag dili sila pariho ganong.
0: Ah, dili linyada.
1: Pero pangit, no?
0: Pangit eh. Lay ang barugana niya.
1: Ang barugana ni Alan Peter Cayetano against kayo sa administrasyon niya. Ang liyang isuun to as bigas.
0: Grabe kayo.
1: Dugay na na sila, dugay na sila magkasundo ata. Mauna ako ng ano.
0: Amo din nga, wala eh, pakialam.
1: Kaya naman ko na speak as good.
0: Wala sa una pa, sa una pa.
1: Nga, yun sila anak ka-close, aning Alan Peter Cayetano o ni ano, Pia. Ang close good kay Pia o si Alan.
0: O katong mayor yata, na mayor pa niya isuon, no?
1: Marubo man siguro na mayor.
0: Mo din ni, tama no. Wala mo yung kadaog ni.
1: Mo ni siya, mayor dati.
0: Anyways, kanang naa karon ang renda sa panggamhanan sa pangulo nga kaya niyang buhaton ang unsa mang solusyon kay empower sa katawhan na ay pundo na ay budget para diha. Pero kung dili sila mo magseryoso sa pag-create, pag-formulate og solusyon para kanato nga mga nag-antos nag nangayo og kanabang tinuod nga solusyon gikan kanila, kung dili nila buhaton kana seryosohon kining atong kahimtang katropa, igo lang yun sa balde ang tubag. Igo lang yun sa kanabang tinambanon nga tubag nga wata mag-expect sa itong presidente nga mura raman nagtambay ng presidente. Hoy, mas gwapo pa man mo tambag ang tambay na mas kanto ane? Mas gwapo mo tambag katong driver nga akong isakyan?
1: O sige, inaon ta, katropang Chris. Kaling advice pang laninya ang tani? Laninya, laninya. Ipunin natin ang tubig. Mauna ito yung ginasulti natin. Ipunin natin ang tubig, baha.
0: Dugay naman na niya outdated.
1: Mao ni siguro ni, pero inlinyo mo ni Mr. President, imo gud nila ninya.
0: Oh, wa, sa tong imong isa katong gi-post nimo, wa ma briefing.
1: Totong solar.
0: Solar. Wa, grabe ba, wa di mo na kabisado.
1: Ang gi-supplyan nang abalay, gihimo ni dito nag-charge yung battery. Ay, kadayon lang, Mr. President, mo naman ang gi-supplyan, ang balay naman na mismo, di man na mao ang ga-charge sa battery. Konektado dito sa inverter. Ang battery mismo, ang battery na mismo dito, na siya ikaw galingon niya nga pag-charge, gikan na siya sa inverter. Diba? Ang inverter ang mo-charge dito sa battery, dili nang itudlo ni mo tong balay nga na-supplyan ng kurente. Kulang sa briefing gani. Kani po mga cabinet member, kapungko, ragit siguro po ni mga tawhana ba?
0: Ganun dito mo, basol po nga, pataka lang tubag ni Pangulo kay, tawa.
1: Karamang hanang simpleng butang, wama na nabalaan. So kinang lang gina ninyo i-brief. Bago na siya mag-istorya ni, ha? Dili kay...
0: Tabangi po yung Pangulo, oy, dili kay murag mahimong bugo sa kadaghanan.
1: Isalang ninyo diha, nga way kabalo, dili ba na, susbisya pag-presidente ka, di ba gini mo kabalo tanan? Oh. O pangutanan ta kami sa president, o binary-binary, unsa man na, basi, di lahi imong itubag ba? Kaya wa man kakabalo. Pangutanan ta kay binary numbers, naka kay matubag. Wala kay wa kay kabalo, so kinanglan ka nga i-brief. Nga na, atubag na dito sa press con. Wa gi-brief din yung klase nga.
0: Diya ka masubo ka Trupang Ruel. Nganong wala gina-maximize ang availability sa mga information, availability sa skills sa mga tao nga nasa palibot.
1: Basi na kanon lang ni si Mr. President, nag-EI ba niya? Dili naka-pro.
0: Patay na. Lahi ang tubag. Di ba ka nang mag-EI ka, nga dili ka, wala ka nag-subscribe, lahi-lahi ang tubag.
1: Yeah.
0: Mali-mali niya. Di ka kabalo sa imong ipunta na. Di, tubag ni mo.
1: Di ba siya pag dili naka-pro, basta kabalo ka, unsa imong ipangutana, unsa imong ikuman sa iya, sakto yung itubag.
0: Sakto, sakto. Nga, mabalidate ni mo imong information kung tama bag mali ang iyang itubag, kung na kay idea.
1: Ang nakanindot lang sa pro, kay muhatag siya.
0: Hint.
1: Dili, na siya, mapansin niyo, naka-pro ka. Na siya source nga ipang...
0: Ay, tama, no?
1: Masahon.
0: Oo. Iha itong ibutang sa ilalom sa iyang tubag nga. Gikan ni siya ka sa inganing website. Nga na ang tapangulo nun sa hindi taka-afford.
1: Pag-subscribe siguro, pro, brato raman.
0: Si pro ato presidente.
1: Para sa pro ato presidente, AI ba? At least kaya huwag gamitang imong mga tao sa nakapalibot sa imo ba? Uliyan na lang kaalam mo na, Mr. President, sayang madako kayo mga sweldo ng mga buwan.
0: Pagtanggalan na siya, diba, mahal.
1: Inimo kang bugo.
0: Dili biya ka bugo. Ang tuo gid mi nga mo explain ka sa muha og mas lalom daghanan kay nagtuo ang katawhan.
1: Ayo.
0: Oh, dili kay

0: Ay, nako. Ngayon, nakamantay ba laod katropang Chris sa kanyang ginatawag na itong RA-6716, diba? Mm. Aduna na idaang balaod nga kumbaga nagamando sa paghimo o rainwater catchment system sa mga barangay.
1: Oh, kulang pa rin ito eh.
0: Apan ang pagpatuman ni ini nagpabiling huyang.
1: Tanawa?
0: Oh, nakamantay balaod. Nga lang dito magkita mo kuman, magkita nga magbaldi, kailangan baldi. Ay, nako. Kumanda ninyo ang barangay. I-call out yung LGU. Mm. I-call out ang rainwater collector system. Mm. Na nakabalaod naman na. Kamano kung ikaw lang ang presidente, musubay lang kika sa balaod, naanad ay hatanan. Ang problema kay naanad mangod mong bindalugod.
2: Okay.
1: Ako lang po tanawa ni Katropang Ruel. Tingali, basic ang Pangulo, mas gusto niyang hubaron sa mas dali nga explanation ang iyahang siyempre ang komplikado nga kanabang solusyon. So ingon niya baldi lang ta.
0: Murag ra ko na kanang naghupot kag management position katropang Chris ba. Kung imo lang yung huna-unaon, simple ra bang yun? Para maano ra gyud nimo, sunod lang ka sa company policy.
1: Okay.
0: Musunod lang ka sa mga direction sa kumpanya.
1: Mm.
0: Ang kalahian ng gyud diha, nasa mo kung sao nimo pag-manage tao gyud.
1: Oo.
0: Di ba? Mga ito i-plus points nga dapat imong pagabuhaton. Pero karang sulti nga, unsaon, pagpadagad, na naman tanan. Sunod na ka sa company policy.
1: Mm. Para dili magkatibuag ya.
0: Oo. Pwede pa rin importante aron di ka mabutang sa langanin.
1: Mm.
0: The rest of it, dito rin mo muna unang unsay mong buhaton, unsay mo ang ano para makabot na. Kaya ba? Pero kung unsay kabuto, na natanan.
1: Nakaset na.
0: Uset ba nung direction mga katropa? Siyempre, ang taas.
1: Mm.
0: Ang problema, kung ang taas, di ka ba lumang sa itong direction para sa ito?
1: Ano yung problema?
0: Ang itong presidente may pinakataas. Ano lang? Subay ng taon sa'yo nasa balaod. For example, ka ng baldi kayo mong giningon. Na naman tayo rainwater collector system day RA-6716.
1: Oo.
0: Nga hindi ba nato na pakuskun na ang barangay?
1: Dapat i-audit ang barangay kung naba sila yung ani. Ano lang kung ta? Mas dali diba? Pa kaysa manawagan kag baldi-baldi.
0: Nga, unsay gamit sa ito ang Department of Environment and Natural Resources ka, nga napon sa likaw galing mong opisina nga ginatawag nga Water Resource Management Office.
1: Oo.
0: Diba? Interagency coordination, ayaw pagpabida-bida.
1: I-activate ni mo.
0: Kaya ka na magpabida-bida ka nga leader ka, wag yung kaibahanin niya. Pangonsulta, tanawa, unsay naas, balaod.
1: Oo.
0: Interagency coordination, importante mo na katrubang Chris.
1: Tinood na. Kaya nagpakita mo gini o gagintang tali sa Office of the President, Department of Environment and Natural Resources, kanabang uban pang mga ahinsya, kanang local government units, sa pagpanday o sa kahiniusang istratehiya. Kanang strategic nga planning ba? Dili kay pataka latag istorya o niya dili masuportahan, mahimo kang muragbugo ana mahal na Pangulo. Kami concerned gid mi nga makaingon ang ordinaryong katawhan nga naunsa man itong Pangulo, nagnauna ba na sa siyang statement? Mag-uul mi, oy!
0: Nga, ang saan mo na karoon ka ng balding ang ginisulti mo dito sa mga squatter area? Gagmay kay mga dalan, asa mo na sila ipamunta ang balde para sa loon ng ulan? Wala, may problema na yung mga above-average kaya hindi naman na sila kinanglag balde. Pwede man sila makapalit ng water pump. Diba? Walay water system, walay water. For example, way problema dyan saan ka na may water district. Sila na itong bahala diya. Mukonect na lang ka sila ha. For example, Kiamba, Maito, buha ba na yung mga water, ano? Kaugalingon man na niya tanki.
1: Okay, babaw mo ba dito no? Babaw ra? Babaw ang tubig. Limas bill.
0: Magpulo ka katubo dito, flowing na.
1: Tinawad bitaw.
0: Diba? Naku po. Murag delikado kita ani kita asa padulong Pilipinas nato ani.
2: Okay.
1: Dapat lagi karon panahon na pakitang gilas ng Pangulo. Sa ang mga pamuyan nga mga solusyon ba? Kay siyempre, dakong problema na kung magka-problema paghihapon bisag sa simple lang untang solusyon nga iyang ipaabot.
0: Correct.
1: Imbis kay tabang nahimo hinong isyo nga makapangutan ang katawan is the president kanabang naa sa tama nga pangisip, makapangutan na sila. Kay ako po napansin po nako kining ang komunikasyon sa hipi sa estado kada bang PCO na to nga magpalihok
0: siya ang hipi.
1: Siya ang hipi.
0: Ang komunikasyon niya sa usa ka hipi isip mo sa ka hipi sa estado katropang Chris magpalihok ra man gyud dapat sa institusyon.
1: Oo.
0: Maghatag lang siya dapat og direksyon sa pulisya. Dili na nga kato magsilbi pa siyang teglista sa mga ordinaryong gamit sa panimalay.
1: Direksyon dapat iha.
0: Yeah. Siyempre kasi may head. Siya mo set of direksyon. O dinar, kailangan natin, ano bang ano nito? Pagalawin nyo yung water, ano nyo dyan, department nyo dyan, para kay papunta ng El Niño, pag-asa, nasaan na bang El Niño?
1: Ano na monitor natin dyan?
0: Ano ba? Cabinet meeting siguro. Siguro mo meeting cabinet siguro.
1: Manduan niya ang Department of Agriculture. Kumusta na ang supply nato diya sa kanang atong target nga napabayanihon, aning mga bulana? Unsa ba yung mga gipang himo nato nga solusyon sa umaabot nga hulaw? Basta kaya nga lang

0: kay sugoon lang nimo ba o DNR, coordinate ka kay Department of Agriculture kung anong kailangan nila patubigan. Meron naman tayong water management office diyan. Pagalawin niyo 'yan. Ana birada. Sus, ako pa'y presidente lagi. Sulban na tanan ba?
1: Okay.
0: Nanakatanan, oh. Nanatanan ang resources sa nakay mga department, oh. Gamita. Dili nga magpabida-bida ka na sa media.
1: Okay.
2: Istorya ka.
0: Tarawa rin mong pabida-bida. Wala na kang dimaan mong istorya. Pati ang solar, ang himuuna ni mong tag-charging ang balay.
2: Uya, timing pag-iur pa na huna ka, Trumang Ruel. Nga grabe ka krisis ba? Niya siyempre, kung may ingon ang Pangulo nga palitag balde, mapanik ka rin tao? Kung mutuo galing sila ba? Magpanik, niya, siyempre, halin ang tanang balde. Niya, unsa may epekto ani? Nagpalit pa tao mga gamit ka din itong puslan? Nga, grabe ka pait na. Unsa itong balde, gamito na to? Imong arnula, unsa ba?
0: Grabe, no? Wala gid ba? Accountability sa mga concessioners, pagtutok sa balde. Kita na iyo kasabot sa tinuod na sa balde ba? Napay mo comment nga pabor sa Pangulo, mugamit pag ikabalde mo sahod kong tubig, alangan! Pero mauban ang solusyon, mamang ko na ang pangutana, hindi naman tungod sa balde, buanga mo. Uban di mo comment, mga abogado pa ba yan? Sakit sa buot ba nga? Gitolerate na noon ninyo ang mali ba? Nga gibuhat sa pag... Nako!
2: Kung concerned mo sa Pangulo...
0: Kumbaga, kari mga politiko nga ibuot po to sa akin ba? Gitolerate pa noon ang mali na nga gibuhat sa presidente.
2: Yes. Ang uban, wala ang tolerate, nag-justify. Para ni...
0: Pariura na! Toleration o justification, pariura! Kaya kung di ba ka mag-justify kung wala mo gitolerate?
2: Tinoon man, party siya, no?
0: Diba? Kabuang.
2: Marag ako'y gisayangan lagi. Ang atong dako kayo nga pamunuan, executive.
0: Ayun.
2: Mas naapay, mas dagko unta nga pwedeng ipatuman. Pero nga nung wala niya gi-activate ba?
0: Ayaw ninyo, ayaw ninyo sakki ang mga gipang-ingon sa presidente. Kaya nga naman, kamo mga politiko, mas samot, mahimok po mo mga bugo. Bisa sa raw ta bugo nga bugo na nung tatanan ni.
1: Okay.
2: Ang yang yapas mugod ka Trumang Ruel nga magmahimo silang pogi kay dating sa pangulo nga oh. Suportahan namo ang statement mo ng pangulo ha. Ang uban diyan naghilom-hilom na ako nagsulti jud ko.
0: Wala man gud nato ginadaot si Presidente Marcos isip tao.
2: Oh, wala man.
0: Iyan ang pagka-leader ba? Mura bag nagkabugo man iyang klaseng pagka-leader niya.
2: Kay dapat, hait gyud dapat iyang decision making pag abot sa ingani nga panahon. Kay kung dili siya equip ani nga panahon na basig makita ani nga oportunidad sa atong mga kontra sa kanabang seguridad. Nadri ang nasa China. Uy, ang Pilipinas oh, parang walang maayos na solusyon ang kanilang pangulo. Ano bang pwedeng gawin natin dito?
0: Wala ba siguro itong utak itong kanilang pangulo pag muana na. Ay. Papasukan natin ito ng
2: atin na yung West Philippines eh. Hindi na pwedeng ano, di ba?
0: Wala silang solusyon sa West Philippines eh, kasi yung presidente nila wala talagang sariling palisiya. Patay tayo dyan, Mr. President. Mubreak na lang sa amin kay basi yung nagbandahig min abil sa members ninyo. Alas 8 na itong oras, mga katropa, kaninga bahay na ito kaliyo Santo Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.